Perdón, nilimente tompiron, niliron ke rong marjong tipu kuliti nega dunhet. Nilirong along ke adona pai don parusia don tido. La parusia don ti ang bong, kape kape ka rompen kachiton a rong si kachukim. Aposi hala sod rom parchu ang ding ta me kardom ang ding ta mitang mitang ad rom che dam repensi nilitum rong ni si kichiparai ang.

tăng si yo lang dong lo nang pu ai bo son en dam han sa re a phan e han sa re a bang ta bo son deng dun phang kang si ra yo lang bong mi li pu dang thoi la sa ti yan si yo lang nang dong phang yo lang le dong tang te kang si ra yo lang kin tin chi lo nang e so ron jir lang lang a san pa ju tang si kin tin ang di yang kin tin le lo tang te an sa re a bang ser tim hem e klang seraya ji roi klang ri me pa sim klang mon jir e boi pa ran ting phang mon jir nang pa sang si se ru bi cheng sang son se ki pang yang mai e se ru bi cheng sang son se ki pang yang a san pa ju tang si an sa re a bang ri me pa sim klang san tang po ma rang ti bo dei a phan e pi pa yir dam phang ri me chi deng phang e san tang po ma rang kin yon pa ling klang a kin yon me thang e san tang po ma rang chi tam phu dang

Ulang ehan sa re abang bo son chi deng phang si san tang po ma rang arun nang chi sang e san tang po ma rang lo yi ho tho jang le lo arun jang si a ma chor a phan rim bu ri noi nang e a ma chor a bang ri me pa sim klang se ru bi cheng sang si chong pat khu li dam chong pat pa ling klang rim bu ri thir klang e rim bu ri thir klang san tang po ma rang e sing kreng ur li bang si je roi ji sung an pan cha leng dam lang e pan cha leng dam lang e pan cha leng dam

phang e pi pa yer dam phang e san tang po marang e san tang po marang lo ta pang dur phang

klang moso pir bikang tang sokar bi ayang boron aseng hang man peng le nang yan te pa chi lo pon nang e boron ahut an seru bi cheng sang chom ri leng a phan erim bu ri ther klang eso pir bi kang tang boron aseng hang so kar bi a yang e man peng le nang yan te pa chi lo pon nang e cheng

0: kar dong.
1: Tang te kiching sini li nang li phanang kar jugang tung ke la pen lo ke hai. Nang li mass communication ana tu. PhD ke chipe unji pula so kumen tu bens nang li ning ke hang iglo.
0: Nili ke ahok pet than pulong te. Aprang van ne nili PhD claim ve gi pula sona ke mangali. Kala. Si mass communication ke nang sot lo pomat nili tu 1990 lompen na sabo klemon lo journalist ahin 2004 ani kan pen bage active journalist cheman lo ha so ta prang hot la si master bante mass communication lon klem de lo got university lo ama si la hai klem bom lo ke nili phd phan ge matha thi asap ta phd klem hi puke amad la da kar bi a center idibro university pending pulo amar ronos pegu ke bang hot da gomen ponang regional center binang abilek po anondaram borwa institute of language art and culture po la director office lo da regional office pinchong nang po ngela ta gomen pon denang po che don no masi agreement ya cheklem lo masi hala director banang pulo la ke nang lige inu director popot institute of ponang phd nang wegi po amasi dada hitu boyokot kenega po e paribo po mahala so compulsion pena masinili phd ke kle ama mahala phd si ke nai specific son sona pugave masini master long da mass communication si ke kle ma ko mass communication ke karbitung kle ma wala pa la da klem det polo ho pomala si la so sinili ke kle ma ma don untu de pe bangke ending charong tholo ise degree ta long tholo la pulo yo
1: kalang lo nang chiru iglo nang liphan nang li la soputha ke than ka paklara pon tang te ake hai nang li ko so university mate ko nat adim se nang li la phd ang deng ke chipe unje phan nang li kidam iglo
0: nili assam university silchar
1: kala
0: hala da pen sike klem mass communication department lo apen nili guide mate nili professor lo ba supervisor ke professor partha sarkar po alang li nili admission ke anu da langli at mass communication department IHOD lo
1: kalang kalang nang chiro iglo ke hai tang ta ke hai ko pe pu thak se nang li la phd ke chi pe un je phan nang li a the pi ke chi bi iglo
0: nili la so bang ke nili journalism align ki lut ching a ke mang hala so ting ma si ke klem nili 2003 anin kan cookie pen kar bia rondo lo hala so hut nili theklong lo local paper ke lang la pen la state la pen national paper atum ke plak bang do ko biasness pu so ke do yo ni pen kar bi pan si ke chok che pu a koi pieret pieret han so ga tiki atum bang ku ki tum bang lo han so tiki o lo kar bi tung a me ke so dun pu la son si pa che thang kar bi a hem le me kai lap ta ku ki a rong si ke kai pu ko gi kar bi atum le anisi bang thong kep su se bang thong karai ct lo so ta ku ki si gi thip ko la so parcelity a jo ni dili karbietum ahok pet chini nang i po jo ni se nili 2004 ban ke nili active journalism dut lo thik la so nang taxi nili ya phit journalism hin claim dun lo claim un lo anke association long ta nili penang charap dun lo state long ta nili central committee long ta president che man lang All India National Committee long ta secretary chairman la apini li chi resign that dak nili karbi language of lombard long chairman ke deng hoda ma klemun e pomani li chi resign that amasi la sohut pen thek long lo karbi tom phan la dak kai ta kachi bhong kacharbu khai khai lom te karbi tom he no pick popola so parcelity amala so pot ahok peta news dam de
1: kala
0: amasi karbituman news aputhak kaparlindun kapar pahino ke tok thap kali le ke tok do pik so hormu ka pahai la ji punili ang song level la so posinili la so line ke claim ilo pulonang jongdam lonang la kangthi lang so nilut pal ben abhijit phan apran karmu talat khayalam bandet karbitum se ke chok chepu so taxi do amasi laso penamada nilimathalo cheplang ple la hopu kali leke to amasi che danu nang po la karbiatum ahopet nili angsong ang dengalong paklang ni pula si karbiatum

0: media por kimo a te karbietum aprang menda la so line karbi pukali banga khaetum banga sotum pusita karbiang longa journalist a history buta klema banga vela la so pomo admasi nili la so topic en lo journalism la mass communication the subject che en lo penda ga dagan ge a topic ta sanse en lo nili the emergence of print media and political discourse of Assam, a case study of Karbi Anglong district. Nili topic lo lage. Lasi bangso po taksi, nili campaign, research lem lo. Lasi Karbiatum komentu pen si paper nang kecheng media long nang ilut. Kopi po si Karbiatum media long laan intangte det. Pi po si nang ilut der. Lapen lahaya po tak nili tarlip pen long lo. Lasi lahai ka cherap ke du lahai tarlip an ben long a joy pendet a pit nili la si thesis che to e non nili kitab ta release po nili put so pitak ta kitab to nili non press long si dolo la so abang ta non nili ke paklang ye phansi ma thalo asi a topic bang ke the printed pulse the rise of media and political discourse in the Karbi Hills. Lasi London process bomb lo release da ponili kita la Karbi Anglong perangke mate journalism mate news media la so purki mu keta lalo
1: nang churi lo ke hai la so puthak nang li ek la dak pen ke than ba jirmia pon tangte ke hai la nang li PhD ke klem ningkan ko an ang bons nang li patang iklo la ho
0: nili ningkan ke thom rai bank pen ke tang det lo
1: kalang kalang tangte nang lila PhD ke klem is sek ke klem ki nam hut ki phu ka chitong la so phuthak nang li thani ji manang li experience sa phuthak
0: joro parlo la so phuthak nang garju nili ki duk ki sung pulo tel ke thepik a the nili apram ba tang ka maha ren ke lan ga ke phd ke claim ge nili ge thek long bang nili experience pen bang ke admit son ke long sung krung aprang son gali long lok lo plote ke claim ge sung si sitame duk u che pa duk nang o la si la su ke dam ke wang la so phana khors a tang ka ke da ke nang sot la hen lo nili ki sung nai ge the ke nili admission and that pen ni chiklojan tro coursework dolo coursework tang that coursework exam tang that la pen that ke coursework exam un de da pit chiklojan tro pen phong phong PAC pu la so kene I chiklojan tro pen phong phong interu pinang ve la si la so hut ang ke chiklojan tro pen phong university je dam vek ni angala la so ke dam tangka maha kadure lapendet ke dakenang sot ormu kachenam ke la so phanili sungpi amasi la lo la sip la ki jud hu da bang nili sungpi kan lo athenili kene la ponson fellowship pineta chehangi phanma thalo seta nili supervisor bang u nang nang nilo puna bu ka ama pipon ni bang chin da lo ama hang on de da lo amasi enge la thesis ka che sel ke print out ji apan na so ni la ki sung theu a the fees ta nili ka che pine do koglo a fees ka dor so si he total course complete that su replicate ta dam de se ta nili prang ka so ho nili ki thesis sa sam ji pu su re crazy so se chat do lang la pen kala book ki print pen na hai ki dam lu la hai phan nili so tangka mai hin sung pik lo
1: enang chiroi lo nang li phan pamu het nang li nang che than enang li thesis the emergence of print media and political discourse of Assam a case study of Karbi Anglong district la so along nang li kitok kitar lip ko anang kang the iklo la so ar lo along ki dua puthak nang li than proi proi ji ma
0: ni li kitar lip pen ke long la lo li tum karbi tum aprang men da ka charli ahin kapa phido na joini masili tum political punoi bala jasimela society long litum consciousness bang nang avidelo amasi ka charli kavia joini masi

0: Sí, jala banque ban misión benisi isi capa a pitcar jab dundo koga yo ni ma benan ke ring unlo sita la hetum banque un edelo a te pe polo ma ke karbietum ke readers ka we mi paper ke nam bang we advertisement ka we technical know how nang ka we la yo ni pe nam si tum paper bang a chi te ti ek ti ek ti ti La de la son si si paper bang po dan po paper bang po input po long so ti lo po. Seta 1986 la autonomy movement la si political discourse po ni li pat si hablo. Dak pe ni si a consciousness bang lo nke. La se dak lo teacher ita ho long chor ta ho. Che song a midi ta ho la he pen si nang bat lo. La so pen det ke nge news isi kenang sot nang do tang lo. Ang kahasot ke All India Radio Doordarshan ta laan dake wang welang pendet ke aku Assam Tribune do la isi velo Sentinel da 90 sa pisi ke wang la so mat la Jonam Bhumi po bang dolo ama la so hut choton ding chot angke da outlook ta ho the week frontline bolai magazine hala so pensi wang lo la pena si si a change nang ke wa pena pit 2000 a pit la te karang klang lo arleng daily nang klang lo la so pet ping isi si isa pur ki mo nang che par lap to lo la si no nan bang ke reng bom lo sita no no mat bang ke ko print media bang ke ke reng sung tu krung lo
1: ai na churu ik lo nang li phan na ti puthon ni li nang li phan nang kar ju thukang tung la pui gan lo PhD in mass communication puke karbia ke bong ke nang li han lo bon ke cheng si
0: kalang lo pen non ko ge nili nu wela
1: kalang kalang nang li nu wela la so po si
0: nili ma tha ke karbia khai bu ka li nili lang dam pru pru ke thek long ge la district ing long district ke thong karbia ang long west karbia ang long di mahasau la ing long ke thom hills district ing long aso dum ge ave lang bon nili chi nia teng bulun nili se ke cheng si ji la
1: kalang kalang tang te la so a ki un la so a ki chun na putak nang li pi pu ik ji nang li ning karong la
0: ha la ma ning karong lo
1: kalang la
0: sini ta pc che ma tha so ke ni li gen puta pc un elu and doctorate lu bu bang ni li no ta le li mang asan la
1: kalang
0: ate so ke klem ta sung u ni li che pa dug nang u ama si ke klem ko sono ne mat ke klem mar puta do thu pika mat a la song wong sin li ke klem language and anak pa ching da klem bom paper ang klem ha family ke chalang ha isi ni tangka kacuri dun kacu klem jo lahai pang bong pensi lahai tak ye klem amat iduk do to ngo pone pini ama emang nang nak lang sita ini ngarong o
1: kalang kalang
0: kicu no bangke nili nili mang nili mun to homan me nili PhD klem ji unji po bangke sita untu de amat nili bang nan ba ini bangke charong
1: kalang kalang aprangke sar long sing teron pucot lo hala pen non men men doctor long sing teron la kachilar aputha nang le sap than i chom yiman
0: la ke la hello mo pen than bom lo ning charong lo isi moni to ma respect abang ta nang bat lo man peng nang ipita nang bat lo
1: pen
0: na ha go education along academic along pu noi just a met ke highest level lo university along ai ba na se ta me
1: e nan churu iglo nang le phan e tang ta ke hai nang li non la so a doctorate a degree nang li rideng si dulo ci otan lo nang li
0: kalang lo
1: la so a certificate pen la so a doctorate pu aman pen nang li kupi si ki claim iji nang li prang nang so butang nang li than iji ma
0: ki claim ji ge ning hanga son ge do sita awar sa ya vide
1: kalang kalang
0: no dakar biang long long tan li dipu government college long da aprang chingki pa proi pa prai chingki lo kar bi tum dak journalist o piglo la se la so pata ga sap claim sina athini ta non bang ke texer pule pu pe sita isi criterion ge mid dun lo la se la hai than na la hai claim na puta un ene lo la pen pini la hai ason ason go men along pu sita me ka cherap du intending hang lo la hai che pa choi dun ji pu ba na ni along along institute along pu sita me ma la hai workshop ki bi long pu sita me sita la hai akerap kabeya jo ini amat nili pen nili bang government pen ba council pen puke nili ke jiru
1: kalang,
0: nili pen hanga karab long le
1: kala
0: ama se nili jung jung ben gendil ke pene

0: business te tan lege dota kali government job lege dota kali ama si la pena ama si nili ke manga teng ning hanga teng ke klem long le delo
1: kalang kalang ah pali lo nan churu iglo nang lipan non het nang lege pu e mass communication department poason dipu government college long kivanji apan nang li ko anbor iglo tanik ji manang lila soputa
0: labang dak institute of government college on learning hang pote cholo nili university long ne ke nili assam university long da kachar abdul nazir ding ulo masila vice chancellor punoi registrar punoi nili penjimi sen san sai de
1: kalang kalang
0: ah nili phanang respect o athe nila prang dipu university long ta arpu dolo da ta thetan administrative arpu long sido da assam university long aprang da ge dolo masi manpeng nang po masi nili chingkilo dipu go college along la sona son klem nang mapu at least certificate course ba diploma course an ban ke son unima bu unji nang lit no ala university college to mangla son son alang to maning hang la son lu nang tok lo te chok lo ni tum se la ba sang salam pi po nang ta un lo bu se ta ni li komen college long da chingkilo la council lo to manda la inu thini ja kong do to man chingkilo se ta adian e
1: kalang kalang
0: la bu jo
1: kalang kalang ina churu iklo nang li phan tang ta ke hai la non nang li la so phd ang ding nang li ti pa un det pen a phrang ki chenga hu nang li pa mo nang li than iklo nang li ku pilonia institute kiran je phan sin nang li la so degree ke chi pa long pu lo tang te non ma mat la so institute along sa ta me la nang li la so sai nang li climate bomb la pu ik ma la ho
0: only la carbi language la a course is that tanto di bro in city pen la van nili klembo
1: kala
0: lancho lo
1: kala
0: seta is a hoglo is institute along I in charge ke degree bang do wek nei phd compulsory
1: kala
0: ama si la van nili joy to kilo da bang ke
1: kala
0: la van nili qualification bang mate criteria bang meet to del
1: kala
0: asi non bang ke mathabom nili non non chiklo jon jon yang bong university tum benda assam university na chinki pa pri par pa chinki long la se la private institute asan pinjong de ama language copy ni la son jo ha central pen la hai ni li non planning bom exact thandak ke thandak tela
1: kalang
0: si semi government tong padam pone government tong padam pone se ta government bu se ta dak local ben thang ke karaba be da pot ning the oi
1: kalang kalang na churu iklo nang li phan tang ta ke hai nang li non isi uwe ki mia tuma phan ke the dung ason si ek pa klang pa son si jiman lo the ma ing long song bong ke la karbiang long west karbiang long la pen di ma sawang bong ke la sono na son mass communication na thua phd bu bang ke nang li han lo ke cheng si tang ti la so puthak nang li uwe ki mia tuma phan ku pis nang li ning ka perung lam the ke than gang tung ik lo
0: uwe ki mi tum la lo ka charli hin ke charli nang ji athenon ilitum ilitum karbitum ke khakopen da kadure de da khai amasi nilihem ka siksak do kokomat ka charli ington nang korlo charli une de lo pupu
1: kala kala
0: nili inut nut ke laga niling no dang ni ye ke nil ge ni thi ha ga son bolake
1: ah
0: athen nili tala son me se ke ba
1: kala
0: rong chadi ke lili thanga ve pin me se ke ba nili piso en de si graduation ka chepatang osomar bikrayo se nili master degree ta ka chepatang angke non yarta do hoy husi nili phd ta ke kle
1: kala
0: angka la song mong nili hem ka chelang paper ka chelang angke khaye phan buta son na son nili klem lo la song mong anda kem la se ove gi mitum la lo ka charli hin no le sa hin abang hung o nai a no le sa ve pulo te li tum la dak a quality abang avedet po education quality pulo nang non graduation da dopiklo graduate dopiklo master degree pg atum da dopiklo sita la asona teng interrogi anolo pulo te ili to monit uno da da competitive exam lo aso quality education mangali tum onge da da pulo ase pulo nang ali tum la dak mass communication journalism align along pusita bangkon ili tum ahok journalism ba journalist kache man je phan ke inu journalism a degree ke nang sot kali
1: oh pare
0: wa phit sita journalism

0: unless kedovek nang gi
1: kalang
0: sta litom munitom labang litom etix mono kachini nietom sikong nilipuy pamange 80-90% at litom walking journalism ge etix siniwangwe
1: kalang
0: athe porhi wangwe la pen thek wet lutlo plodi ni thek o puason kachima thadum sikong keong dung tum ge si kache amala pe kachali ye phanta ningange bang phan kar juda arjung tung te than dar jung tung te athe ne journalist la pani thek sar munilo puchi ma tha kok asan si nili ke thek long ke ong ka dogo ye mai kali hai sita nili ke thek long ke 80-85% ke doi la son na tum kache ma tha si ke ong 10-15% bak se do la kani ahok pet journalism ethics kachini ke por hi pen la so bangge
1: kalang
0: la son yo
1: kalang kalang nang juru iklo nang lipan ta de pamu het nang li kitab alam nang li ning je la so lu thui ke paklang je pan la so lu thui ap apu thak nang li than ik chom je ma khai
0: nili non nili kitab paklang tang pakli bak dolo tan non ta pak pho bak dolo nili paklang do sa pak ni bang nili press long se dolo
1: kalang kalang
0: isi bang ke journalism apu thak la non pak ke ni ang bong pe la non ke klang ji ang bong pe la se hala takla la sano pe nili research pen findings la so pu thak jase met pen nili ka tar lip pen ke long la so pu thak se nili ke tok a kitab a men ge son la the printed pulse the rise of media and political discourse in the Kirby Hills pu la se la so phur ki mu dak la paper pa kon si ka klang tang pa kon si non klang pen chilu chok ma pipo si ki thi lot ti ma la so hin da nili tar lips ge long la hai bu taxi nili non press long si dolo se ta nili na hok pen da kera ba ve jo ni ma ka sik sak do se la lo plo ti li dum da kar wiang long a ki sung ke boy a hok pet journalism a hin ko son se ka tik kuk ma ang ge ang song a level lipo te nili thesis pen da all india university do an along da bangko pipa le thai central government state government along education department long ta pali la la si la bangke la tum government long sap bangke nili contribution do po pusi nili mathalo la so pa taxi non kitab ta nili plan lo la si non setting bomb lo cover design tanget lo la si la lo
1: kalang kalang nang churi lo nang lip handang tin nili nang lip han e ka padu si nang kar jugang tung akar jula pu ikhan lo nang li ke dak litum ke long punon ing long song bong la e district ke thom pamu hetai li jithan lo la song bong ke nang li han lo ke cheng si la penon ma ke nang li nut vet lang la e phd ke tang bang phuke
0: kalang mass communication na hin
1: kalang la pen ke no pak kar so tang ke bikok ta hino ne po pot si nang li la so degree non nang li deng chi bikok lo tema la pen ke mu het nang li je thana teng pulo te e tangka ka duria joine pinang an sai ki klem je pan ka sik sak dulo bonsta menang li ka hi mana mangge nang li do ko je pot si non la so degree pen nang li prang ko an chichar iglo nang li ko pik ki klem je pan nang li ka ma tha iglo non ma mat ke
0: ni li dak lokel la long ni li thang ke rap long le
1: kala
0: a ko ni li long ji uli nilin thethe lase nilin non ke ningduk alam lo non la so degree pen nili experience cv che salam si nili ge awar sai long pulote india pen angtan konani la son consultant advisor ason long te nili ge angtan ge claim na yu ban se matha thu rong lo
1: kala
0: hala dak pen mo tanga mahanang dulo pulonte mo dak ningkan hini thom bak chong dat dam po ining yong si pinipena chokchit pulo te ning hanga teng dak ajak nang cheklem long po a the dak dobom pulo te nili dak e nili degree phan nang respect pen pinesan bang nang kerab ji nang pi po nili ke 1% te ning the
1: kala kala
0: a the kar biang long ke nili ke thek long ke deserving a tum ke long o e ajadi hinta
1: kala
0: la sila genuine po tum kaliye tum se ajat hin sita kelong ke ong deserving tum mang long le la se non nili la lo la se so planning bom la so long kon chuni ne bang e chin de lo la lo pe non nili la se along along seminar pe ni ki duni phanta chi sik bom non de us bang adun un de lo

0: pulone pupoe isu pia panjung
1: bai bang dunji putang det ke kapidun anat lo tangka poisana lo bai serta lin ni nama thadu nang pulong thek ma long thek thema na lo pe
0: tangka poisa ka ve si e mo pen nang pe ta ada pen kama tha tot lun kama tha ni bang ke pi lo ma tha po ta chu pui dun lo la ma so tangka poisa lo ing te pi ning e pe po se do dap man na lon da rong ajita serta li
1: thek mati pi ning ke ning kan phokep ke pleng lo ke lahai ta hai po
0: ai jiplangi jiplangi jiplangi kalang po
2: nang bang hem sido ma pho
0: e komaro ne ho e long ki bo
2: o kalang
0: e to pu to da hem ro ba ho to to ho ini tha to
2: he to to to pu to
0: pu long ki nang kai bang ve ki bang ku pin ni akam du me ne ho
2: nang long kam ke do chet si wang ti phu
0: ku pia kam ma ko pulong ki ho
2: ini indeng kho kep karbi risonim so ronga ji along kache pati duni puti phu lasi e hir ji la pen kang ne ga han mi nang tham tha puti phu
0: e no no ma puna than do nang yi
2: no no phu
0: e ko asu po ho nang than non po na ji dun deng non dai po
2: oi ta po
0: ke cheng si ke kang ne han mi le arju non de
2: oi ta po
0: moti ni pon der na ho asu po ho de ha
2: te ne ne lo po dun
0: pe mi tha ho chu ne pari su mir mir ma long ke kar thing pha kong ti long a kong ti long ka bong long ke dun ong je si bia kong ti long ne pa kong long ma pa kong long Heng pi rong thom tong pong pong tong rai ni ong hai mar pong tong dam klong ni kor pia mi lum bong ni kor pi su ong hang kong o pe su ong ho su ong o pe su ong ho su ong char nam ni yu du na lam rong ki ko pia polo ma bong ko pia polo ma bong kor pi yu da lam rong Tipu, ya si biar kong tilong. Nang kong long, manang kong long si. Nang tong klong nili mi lumbong. Su ong ho ni mi lumbong. Nang paroi tha, ni lumbong pusi. Paroi hai he, chilang prong. Ni hai yuda lamrong. To usahe, paroi ignon. Nili supi alumbong. Nang lile paroi bong bong bomte muke nang lile cira ik den non an le neke cuyak si kaci krong sita ahok petke nising wikarong lalu pu inson gede
2: ai jume sen lo pu laki
1: pulong ki mu penta nang phu pen cing ki tha pu si ne ke nang pang nu ni det lo po nang ning oi ri de pu long ki
0: ante pu long ki nang non i jira bang ta pu non arju pon rapet bo ma pi ma ho
1: arju pon po sar bura than le than lo
2: arju pon po pu
0: to to hala non i jira bang ke ni nang than tu po mo ko la ta tin ni pon tu de le na asu po ho de
2: te de ne lo po
0: to to to ne ong aso pilir bon ne ong aso pilir bon ne kor pi nu the dong ta tok lang ba char li dun rong du dun ha di phu rong so pi ma long che wang we sen kan ar jon run mi nang chi lo ying phong kor pi nang i pen beng long ai kor pi ne i dat ponang pen beng long nang ke rikong le inon do lang ne rikong ba mon ai te po nang da pu ne ku no on mon ke din kai ke la bom bang bom si ne ta inang kok lo pen beng long bai

0: Nita, ne ong so pibinong pusi. Nang puhaya sona son. Puneta pacalay rom rom si. Cobim rak ang om. Mai korpi, nempru ong henang om. Nang kopi ayada sabon si. Non malam kecivit bom ma. Nepan le nang pider non. Ay kepo, nang da pune puno om. Nang ta tok lang le charli dunon. Dudunon ha di purong sepi malong. Amlote, nang ta. Long dun puwa sona son. Ay, ahoka heo binong. Tok lang le charli dun te. Neta, long dun jia sona son pusi. Anle neseng, chipi oi rom rom si neta. Kai ta, chimun tibong. Lalu po, long ki de.
1: Hey, lan cholo ma po.
0: Kali nang yi lang bulote, non is sona banang tan po. Amat nige nining mi u. E nige tega son. E ninang panang tan yesu po. E atike ni pu nang gitan ato mo alam ahir jir po. Mo ta, chitan long yi mati yesu po. Amat nike nang puseta jir ni bagan tamik puseta nike jir thom nang than de jir supo nike arju ponon de
1: oi tapu arju me pige pu noni jir nang than du tapu
0: na pu pulote non e jir bangke alam la son hupo de
1: oi
0: non ta mohadata na na pangne kam soy soy non he
1: oi tapu
0: Alam gele son lo riksa ke be ta hunde ar lu su riksa ve glo amaran ke ingno de moni de tab du ni ta ho po na so a ahir ji lo de ya sap na tan jot po he de an ke ahir ji re men ke thare mek se rek pen rong chit te ma ka ye pa ta hunde ho ne hello thare mek se rek ni ye ta bri ne ke riksa si ge ve Kaliti neke ne mixerek tek neke ne mixerek tek sita nang panang pon tek chitan veri la nang mixerek muge sentar don parwar phek nang hom segla nang me kaliti rong chite makaje neke nang phan sna pang ne rong sam se lang thare pu pok pek nang na nang pang nek tene tana pang nek tek to he rong chite makaje pilo ma pang nek tek Rong sam selang, thari pu pok u. Nang ke kai ta thari mek serek pok u. Nang pok si nang yang u. Yang sulong le pok u. Nang pok le nang yang u ta. Kai ta yang sulong le pok u. Cikluyon ko an bag dolo. Cok der lang lasono si pok u. Yolo pu de. La helo. La an helo pu. Amat. Hir-hir ta la hen lo. Amat an parke. Ison alam ni yang pulang. Yo, ini serta linta. Ha, rong aje dunji putam. Amasi ini serta lin bendam rapet non punang.
1: Oi, tapu.
0: Amasi ini kedo kedam. Lang dun peminang ji. Ari alok. Ridun peminang ji pupu. Long kide ni nang pan. Nang acuning ridun lo.
1: Oi, tapu. Langan pamiko. Jok ta velo mani ni sertale ni nuwe puma hu
0: lalu tiko dak ben ke ini ari we dalo yo la sinang langun pemi tak pu yo de
2: to ari avya se ta tamelo bang ini we ta cok mohada ke citong citong jile arong aje ke don kali de pe sertali nang celang nun pami tu ho kidu kidam lang dun pami tu kolong ki Nikela nang ni nuwe da phan kang hon hoi kali ho mu pang bo pidat pidat na usu.
1: Oi ta chogi phi.
2: Nang kon pami tu di po dun pami ho pai serta lin nang ta chiri dun tu no na ho da pir the a di na kai me me.
3: Oi dun pami po pe.
0: Oh pe serta lin nang ro aji dun po pulo amat nang pe phan a sabak hor nang hang pi chom thate ho.
3: Na so ni po he jo. Ope, pei,

0: sinili roipo, la poson sinili jorbo.
1: Kela.
0: Nke akilo ke risomara tuma phan pusinili chini dam la pen munira tum nang ke nam se ta risomara tum si la akilo ka bang ke ong dung atum ke nang ke nam
1: Kela.
0: nke akela pen akaprek akilo akilir akiik akier tong ho akaprek atum ana bang ke nilipan penang an sarmara tum si order ke wang wang pola son si nili thang bo
1: Kala.
0: ke
1: Tante peko ka mang nang ki thak long tang ko bipia peko ka mang mane munira tum ka chi hung nei ma mate e nang ki nama bang ki ong nei mate la nang thak pitha pu nang ka chotoy bang ki ong nei ke ko bipia mang lo
0: non mat ke nili phan ke ong nai ke hijab amang ta do nge seleng nge la son mira pu lapu son hai si non mat ke ki ong am pen ki jira mang nge vo so me kirip lapu hai son si nili phan ki ong nge vo ra mamang si ke pardon don la son si ki ong nili phan ke toy
1: Kala. Nang churu pig lo, ku pipi ya pia mang sige thak long tang ma, la sopu thak a radio kar jura da tuma phan ki thana pa jir miya pot. Tang ti puthot, lina li phanang kar jitu gang tung. Pia ki jor, mo pe nang le je than lo, hem along, chi bida long le det an lo, gulat along ki bidam ke a pia lam lo, hem along ta me bi long le thak tang te a prang pan si bang nang rai at ti tipu ala ma son la si. La sopu ki thak pen, ko ana le chi pa du i thek lo ma, la sopu thak nang radio kar jura da tuma phan than pon ik ma.
0: Tanji la nili la so pigi thak pen abang ke penang an nili hem tu na long nili penang an nili hem so long ka charap dun long dolo la pen ali ta nili phandu la pen si ipa abang ke nili alang alang tum jong si pak thom pli pho la son si inu ramunit nam ponde ji pulo tang te nili api amang pen lang pen abang ju kitur pen lang pen po jong si la so pe ke ni ine personally in udvet aphan si ki jor 5000 po along lo pulo tang te alang tum phan ke pak pho tro ke pon along ke ni li suri thom ra pharo pho la pen suri ki thom la po son si ni li en bo
1: kala
0: in ke kisuman atuma bang ke ni li phan ahon nang chithon det po nang phani ki thak anam nang pi det po pusta me inut bai ni phan bang ni lila son thak pi se ta hala tuma phan ni li ahon jong si nang chi pi polo tang te ni li suri hini si en ran bo
1: kala
0: amang pen lang po hola ni li ki thak ki pi ki thak bang ke kosto o amat ma jo
1: kala
0: ma si ni li bang ke suri hini la po son si en don po la pen ape yong si bine simple pic pen si amang ta nang pa simple o pulo tang te la bang ke ni li pharo kri pho la po son si ni li en don bo
1: kala kala
0: alang tum ni li phan phone nang kuri po la pen phone along pen misses nang cholo pon ke ni li ta phone pen si la pu si tang elo ta pu si ta mi ni li than po ang ke alang tum wang po tang te lang pu si ta mi alang tum wang pen ang chelang po alang tum ni ki claim anong nama pot ansta mi mo bang pon ne ji po ni phanang ti kang de ti ti la son se ni li su li bom
1: kala kala aw pa dik lo nan churu par pik lo la pe gi thak pen a le ga chi pa long la so pu thak na i thana pon tang ti la pe gi thak pen a le pa son lo jo e chi klu jon pen ko an an an long thek la so pu thak ta me na se thani se ma
0: la bang ke ili yong si selet le det pulo tang ti ahon ke nam pen bade ke suri thong kep suri pli kep an chiklo yon along long un
1: kala ang churu lo tang tin la so pe ki thak la ke i nang nut vet ki thak pen a pot lo ma ma tin nang long nang ka cherap dun ka prek la puson tha do ik ma
0: la ke nili nu vet si ki thak lo
1: kala
0: la bang ke nili sang si lo mane apor ka chilong lo pulo tang te nili ke bang imek ta jang jilo la pu si kaita hala therang tha ga dim along si la ni tang nang ji po bang si kaita ni ning do lo mane res re lo a sab so a porta ni li ki padam de pin la pu sona jan an lo jan ni li ki klem
1: kala kala ina churu par pig lo kala

0: nang chirup pik lo therang alama puthak nang ithan pajir mia pot tangte nonamat nang lia kimang mupen pulo gulat along kachi bije phananta porave hemalong sinang thum de titi pulasi noni phrang nang lia kimang dam kuson lo la pekok a bepar ki klem I pen
1: la nilia kimang dam abangke noni phrang ge wang jilang abangke la akulat kibidet anji abang pulo tangte nili ke thak a tuma phansi chiri po mane ke thak kulat gibijia phana bangke ke thak atum

0: pegit hak lapen na sona sona mang lahai pinang anaki mia sona ga chini dun dolo la so ki phir ki thaka lama pu thak nangi thana por nang li phana ki rona pipar piklo tang ti li ka je thandam nai ke du piklang te ma sata me apor alam do pot si pini ke tumla dakan le rip check lo nang mu apor ka prek le thandam thuna tang ti la dakan ki wang lapen apor nang ga chi pie por nang phana ki rona pipar piklo kardo
1: kardo
2: lapana por nang litum phir thak apu thak radha teron pe lapen hotbang phi helvelin timung pia tumang bang che ho che pon arjik long tanglo lake akashwani dipu nang litum jai me karji long bom lake akashwani dipu non studio ghuria por por phai krei sira mini thom kep chokai kai lo lasinang litum mumbai pen ka pachatak vivid bharatiya jai me arjik long pa

longpen irui pen phong ni kapar jupon jai me kapar chuna bang kachong wa alun je rai yu tang de pinila bang so ang deng longpen nili kang wa pon alun je rang bong aprang si alun je ra chui ka kilun pon kadom terang pi alun alam te abang ke la mong wi pi nang le tang lo tang de pinili nili kang wa pon alun je rang bong pen ke ching si alun je ajuiksa kilun pon kadom terang pi.

La bangso apir biang bo. La bangso lon di kapar di pona long ma sap so ke tora ke do pon nindu bi lo. Tan da pini jai me kapar chuna bang ka chong wai pon alun jir hai bang bong pen. Adun tu alun jir ang ito ma pan neli kapar di kang tong bang ke. Suren be pen kilun pon. Banta nang le po po alun tok along pen si la bangso alun jir bang ke nili ke en pon. Alun olam the ke la puson hen lo. Mantune mantune tante suren bepen kilon pon bangso lonjer ajuxne.

rui pen phong ni ka par ju pom jai me ka pa chu na bang ka chong wa lun jer hai yu pini lo bang song leng long pen a du se lun jer ni li kang wa pom na bang ke do chiklu chiklu te ram so do me mo tante la bang so lun jer pen le pini jai me ka pa chu na bang chong wa lun jer ang deng long pen lun jer ka ju in ton ne kana la bang so lun ki lun pon na bang so dar be

0: long jibon ba pangreng thek jibon pu tasa kama tha pen 2021 ani kan Assam Agriculture University Jorhat mate difu along kedo RARS along training and pensi nili box isivet pen pangreng pangcheng pondo
1: tangte nang lila so pi chu ka pangreng non an ke box ko an nang li pangreng lo
0: nili isipen pangcheng munsi non abang ke a box abang behep abang ke thong kep lan susi chat an itum pangreng pon bom lo hem along methang barrier lo lapen ke rabara jo along lapen isi hini abang ke nili ke pangreng atum along stame adihi ki pi person ta nili pangreng pon do nepali tum along tasi box thongkep ra pho alok adihi pen pangrum er lote plikep la son makri rok thai po
1: kalang kalang tang ti la so pi jo ka pangreng ha ke ai asu ta chulong mala ho la a visual lang penan parta
0: la bang ke ko chi than thu nang kok po nili tum pi jo ka pang reng pi jo a spices along dam nang kok po li tum pi jo ke son pho son trok do puwai pits ta me nili tum ka pang reng non amat ki pang reng bom la ke juve pu se arling pen pu lo la pen ke episarana pu ke scientific name pen si pi pon lo la so pi jo si pang reng pon pon a so ke cho a pi jo abang ke la ke ka prek do non son la hornet jisome at pencheng lok ala teke mahar jong pencheng lok lahai bang si aso chobom na pen lahai bang ke non mat pangreng pon pelang dakar biang long bani lit mahawar long bang ke la pen ni lila alang ke do pi jo juve la pen ke stingless bi pudo little bi puta pulo la bang si non pangreng pon bob son ni pi jo si
1: kalang kalang ni nang churu iklo nang li phan la so puthang nang li ke than ka paklar pon tang til la nang li bi jo ka pangreng a dimalong pudam lo nang pinikirai koma phanason kupilone binang ji la pusondo igmala ho
0: pijo ka pangreng mo pen li pulo la juwe abang itum ke pangreng a prang prang bang pangreng bom la ke hammer long mane paghora hammer lo mane tipu ka lo la son si pangreng bom lo po pitch ta me non india long pu non la so standard long bang si mane b haps isi la ke b box pu handi alang tuma hem ba pijo tipu punang ko po la son do si pangreng unji
1: kala
0: lason no banang ke rai common po naturally ke li tum la juve phat mate episarna tame long layer lo do ma pen thing piarong long do la pen ke lason si thing piang ko ar lo do thing piang song do stame non a bank ke la ke keeping mane bee keeping lo po pon si
1: kala
0: methang a bee haps do nang ji bee haps mane bee box do nang po and lo podang te tum pangreng pon ji la pen rai common po alang tum phan a box a chamber la pusondo hani chamber do broad chamber pundo la si la sorting pensi ilitum pangreng ponpo
1: kalang kadang e no chiro iklo nang lipan tangte la juve ka pangreng along muhet nang li ki thana son piju alang nang ki gibi ki do jadim ka prek ji la pen ke api tum juve tum ki do adim ka prek ji pason lo ke di
0: kalang lo kalang
1: tangte la so bakot ki kim ko son si kim nang ji
0: la so box bangke ilitum methang pen let kim pustame chok la pen bank carpenter tum long order pidam pen la son le kim stame chok la banke son ni mane ingdeng hini ando engdeng isia banke la banke a pi mane queen bi dopo la pen broad chamber pulo la phanke pudamange la ke allo tum dopo la pen ke workers bi dopo la pen ang song ang denga banke la banke honi chamber pusi pulo alang det sila dak banga dopo hada ke asota velo la pen ke a pita lutun elo matro la workers bi de mang lut a latum nectar collect wan po la alang hala daksi latum kibi chibi pon po atha ka chambar long mang ke alang lo a bera chambar long mang ke api la ke pati po la pen alo do po la pen workers bi la dak latum do po yasi chambar hini ando so chambar hini along sta me adip ta donang ya sar nung da donang ji po si a outer layer pudo la bangke a deep lo okay ting pens tame tum bonai me ba thing pi pens tame bonai me inner pudo ji and lo tang le hani chamber do po la pen ke hala queen extractor pudo ji ang bong chiti ma lo la bangke pi pod ma pulo tang te queen ba ang song ar dule lo hala lang dim pati dam de lo am ala a ber a lo do dim si pati chot po la lo lang da met lo te son nia hormusi do po hani chamber la pen broad chamber
1: nang churu iglo nang lipan tang te nili nang lipan nang garji thuang tumate rada tumka chini gang tumji ta lapui khan lo nang lipi

0: salong punon mante nili convenience lang aling si pi pipajir bom la bason no jordan bom
1: Kala.
0: la pen nili product men la bangay pure and fresh organic local honey bee all the way from hills of Caribbean long pen
1: Kala.
0: bason si hadang bee la pen SSF5 panon claim bom no process claim bom no registration of han
1: Kalang, kalang. Hei, nang curu iklo nang lipan. I tang teke hai, nang lila an pijua kapang renga sai nang liha suri hini reng koi penon an. Joni kan polit et penon kan trok dan bom lo. Tang te nang lila pijua kapang renga sai long. La an klem lo pot si kunat ne pen kumat ne nang kirap lapuson kedeng long lapuson tu iklo ma.
0: Pu celaka ji pulo tang te lake training nang e piatum lo. La tumhan se credit pinang kok po pipot ma neli da klem tung ong ta training ave prote klem te kete ji la si la son son ke long puka ave lang mane government scheme pen ke long ave lang me thang ben si la box punon ka do ko ve ke chenam bom la pen chelam bom sta me training ba ke neli are are s difu la pen jor hat tu ben si long pon lo la tum si ni phan la ka do ko ve ke cheng hut ke monitoring nang pon lo la pen ge training nang pilo theory nang pilo la pen practical same alang tum no pen sine li chali de nang lo la si ke rap ke long pu ke las ni li chala kha lo la pen ge ni phan na encourage pon mang ke scientist doctor mana batari alang si nang rap
1: kala hi nang chiro iklo nang li phan tang te non ma lom itum along ri so i jang atum Inut bahini kacarli kang tungutum to kok tahai radio nang karjulong nang lise karjulong pen I aning rung jita hai mani tangte alang li tuma panang li kuson sila piju kepang reng ku nat sekacarli dunang jema la pen ke la seke ke andun jia pan ku pilone a kacarli la anang deng pleng nang jipu ason du ikma la hai saminang li tan ik jema
0: la risoe jang la pen ke beekeeping aning ke hang pika kote ing jira tum pan ke la buson lo ho training mate seke ke elitum asapso ke endunang ji kali pulodang te elitum pangcheng thekse de ji la support si la so training endun ji phan ke elitum agriculture department kvk rars la pen ke individual farm beekeeping elitum golaghat do jorhat do la pen karbi anglong pen golaghat border ar dung dio pani along samendo la sonong men si tum training mang endun long po la pen ni li long postame charlie jining hang plotang te ni li ta than pon bom la pen ge koson si kinep nang ji koson si harvest kuri nang ji koson si monitoring nang ji ki check nei la hai ka to ga veni li ta me than pon bom la si jong si claim jining hang pickat pang do plotang te ni li long stame charlie pon long ji la pen ke ni li pen ka prek jong si source mane resource person me sen me sena tum long si charlie ji putai ni li phanang contact non ni li alang le tum hans tame jorhat punon golaghat punon phonsi alang tum han training pen abar sai nili long do
1: kala kala eh na churu ek lo ke hai me pik lo nang li la puson e ove gi mi mate ri sui jang na tum han la pu ke than ka pa klar pon thua pon tang te la pi ju ka pang reng a sai ke hai ko anaji ding ji ka charli ji apan
0: A specific a date puke ave sitame ke kom nice tameli hoptai si hithi rui anke charlie dun akenang sot la pen ke ko anma ke charlie dun la anke li phan alle do pu tame ki jum nice tame hithi rui charlie nang ji bi podma practical la kam si bisi pina pot theory ke nang ili ghontai si hini ba ani si charlie tame chok tame practical ili specific by specified pa mekanang ji kolobang si han queen bee ma colon si worker bee ma mane thek nang ji jo la the bang little learning is dangerous ke thanalam da do is inut bahani ke arjulong da dolo pijo ke ke charli ning hang ong ma mane jupi chini ne juve chini ne aman jupi han sine abdam ha hospitalized pu ha lai to arjulong che than la si lai ka chini ji phan ke ke kom na hi thiru chali du nang po
1: kalang kalang eh nang churu iklo nang li phan tang te ke hai la piju kapang reng ka charli nang li punon mate nang li long non uwe ki mi ko ma ne ri sui jang dum nang ka charli dun ji aning hang pulote nang li ka charli da ma hut putam me an nam ka charli an nam la pusan du ikmal ha
0: la bang ke skim a ling lo jong sing government tum non a phong ke free skim do pulotang te he
1: kalang
0: la sonong ma ge joy

0: pun onghai ni hai tum don barim cetong nai pulo nil tum ta nil po nil pa yala ma war be derlo na si la so teng si tari kre si ning kan kre sir kebra thorna kebra si ba la so ning kan si nil tum cepang ri cepang don lo a rona tang nil tum karbia rona teng pen ing deng po la mongkrok pum po an aron klem lo
1: me pilo sarnali ke than pon te kapot tang te ni nang li thanam tu tha pu sara phan nang li comment tu aning kan si ke thek long cheng la mate nang li ke thek long pen ko solo nang li ning la ma solam than jim
2: la so abang ke kichi thek long cheng aning kan ke 1975 aning kan la so si nili tum ke chichi ni ne ning ta che dok de ning cha che dok de setame wang lo nini atum ni lo hai tum ning ka ne sek pen wang seta la so alam ke ning je hai he ning nu mane ene don barem ke wang ni chikle a hem ning pi hem hor nang che thon pu ya si ke wang ki son si pu pu seta nang ta na ye seta ha a pi an na bang si char ju thu long lo he nini hala e sim sat nang wan pi lo aya lo ka du bi lo anan si chi chi ni le he nili ta nili po a nili po nili pa ya lam char ju lo che ma tha lo ni chi kle a ve ri neng pi a ve pu che ma tha lo he pu che ma tha lo la pu si che tong lo la pu a chol lo yo
1: kala
2: che tong lo
1: me pik alam lo ni nang li ke than pon a pot tang te nang li tum chitong lok pen non an nang li tum a somar bang ko an la pen non ko pipi si ke klem
2: la li
1: than jim
2: la bang ge than ni gi ni li supi a kleng si lo la ke phudang pulo men la ke ha so adun thu a bang ke la ke kadom pulo aku la so adun tin lumbor bang ke dak hala nembor sera athak hala bang po sar te terang he madak se le lo an ke non aki bi atum bang hi ni do la la ke no hok ta le le la ser dhun po bang ke na so se hala pin so so bang ta la so se boreng awa sa choklem ge choklem bom lo se ta alo so ke lang piam de la
1: laloni me pigalam lo nali ke than pon thege por tangte sar lapu ni ke than ateng polo tangte nali tum asomar non e boreng ke klem ta dolo la pen a hemachi dun tang la pen hemchi dun de ta dolo tangte lastum phan ko puson si nali ke lana mate ka bachar li la haya puthak nali than jima
0: kalang alamang ke lason lo nili tum chapathe somar solo susi pakling soi la song bong pen bang hini solo su nang chwai pi jui bang throng bong pen priyanka bu mang chwai jai lo pen kawe bu mang chwai jai lo si kawe si akling priyanka mang ke nak mount calvary long class 1 an di
2: class 2 lo
0: o class 2 an deng hu si chwai jai lo ge ajut si ke pin su su amen ji wajaru ke pa na harlak pen ha ja sera dam jadi titi pu so ke so da celang le ya de la wajaru an kiri lok si pore pa dam pula somat ja sera pu irko amen non la so so bang ke forest ranger klem bom lo ning kan hini lo amra ham rendi bijan lo la pen ada kamam so basa pi pu bang ke sar te terang atu ma so ajut rajit terang pu pen si cepa cor cepa rup lo la lo ni di supi bang ke cooperative long inspector se claim na pen se dhun phana bangke non se beta chala cha bobla se pasar paru bia la mangke nili worenga war sai cho claim bom hot hala so hot ke ninkan kresir camera thogner ke yang mi ke thomar ni sinili zakuri mande la worenga war sai ke lutcheng la pu ing nam ki khiena forest department long nilia sot ke forest guard se claim se hadak pen nili claim bom ben si la thoknar ke bre si ni phai kre si bang ke nili tum che pa chor long lo january che klo lo lagi ar koi

La puana por nang litum. English aluna jai megang deng along pen, asona sona lun, arjig long tang lo. Lake Akashvani Dipu. Non studio guria por pai nar kebra mil krip ho playing tang lo. Adun tu. Kayahar ling, ajai megang deng along.

0: wangela dunpo lundunpo tangka uthai pi dunpo la son lu yo la son se all kar biang long da hedi arting chuen lon ke bahira kona ni hai to ha patilo te ola sam saita sabha dulu pulon te hadak ta ni phan borgi na kilu nang hang po ako radius to son pen da nang hang po ola son si dilla pulun bom lun bom se wang bom ma jalo yo
1: tang te nang lila radio along nang li kilun dun chenke ko ma sa war sai nai pi pon lo
0: awar sai mane prang la ke ni ke hai bi pu du he di lang li tok tok pik lun ta tok pik ako mane intellectual jo amuniet he di aja na thu ta thek e ama sing ke lang li pu lo je o ni lun do khako ke mikir hills pu mate di mikir hills ke long a hut alun he la solo ni ke tok tang do la si nang lun pidam tha pa jal he ni ke group song la a hormu ke amang ke lun bang a vidat mati ha so ke man si ni phan se o ni nang pon po nang nang dun ra dang nang lun nun tha pa jal lo ama si ni dun lo he dun lon ke